mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni loni ojo kerin le logun. Today is 2407 odun 2026 systematically mommy ati daddy osu ina mo nlo bi a se kowe e mommy laju e o tun ti ji si mole alaye ah daddy e wo se se bi nipa agbara yin ni anu lo ji yin si mole alaye ninu awon ojo to se pataki ikan lo ni bayi Friday ton je kan eyi won mo pe ni jimu oloyin mi ni ton Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International emi mo nki yin to logun emi mo nki yin te loso te leso e dide mommy e dide daddy oto to ni ta gbede laaro yi ohun to yato sitana a nbo ni bi pepe mo bo bi pepe mommy e mo bo bi pepe yin e wa kunle wa do balesa a fe jo dupe lowo baba mi oh gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi e ma bo ni bi pepe e je a do bale je a kunle ka dupe lowo baba agbalagba oyi engineer line waste akoko e pe pastor Mrs. Temitayo Dekunle ki won mo ba wa gbe soke eyin oke okay.

eyin omo lo eyi ka otu eyi ka o si pe baba mo dupe olorun emi awon woli ada ogo pada fun o o se jesu omo olorun a dupe lowo re fore to se laye wa e se un laye wa olorun wa gbe oga imo tin jenu mi o kan dun gbogbo eyin omo olorun ki emi mi mo ko gba ope wa in the name of Jesus eh se se bayi eni baba mi se weekend fe mi na olorun jo se weekend fun mi ya mi lenu lona ara ti nfokan si ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa gbogbo yin omo olorun bi te ba wa gbolohun to so yen oni be ba se wi leti emi olorun ni ma se se inu mi dun fun to se and gbogbo eyin baba baba edide gbogbo eyin mama edide se le ja jo ki hallelujah la meje hallelujah meje so ni gbogbo bi e ba wa somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah and lagbara olohun sunday service tin boy isin only communion meji meji ni and yosifa kiki and ni gbogbo bi ta ba wa na lati mo mo pe only communion eje nde yen mo

0: boye ja sare ye nkankan wo mo fe ka fi gbadura laaro yi inu adua inu testimony iben testimony ti e na wa mo si mi gbo ninu adua ninu testimony tenikan inu eni ti e na wa enikan ni bi bawo when you listen to other people's testimony your own testimony will also come and when you pray accordingly to ba gbadura bi nba se ni ko gba mommy ti e na o jade a fe si awe wa laaro yi on lo je koju mi o le kankan kan ti mo fi wa sinu studio mo fe kan kankan ninu iwe first king chapter 17 eje nkuku ka ni chapter 18 first king chapter 18 eje ki n gbo nti bibeli so eja jo gbo n to so ni verse 37 gbo o farabale gbo ma ka 37 ma si ka 38 now oni gbo temi oluwa gbo ti emi that is repetition for double emphasis Elijah woli ni gbadura nbi emi na gbadura olohun gbo temi loni gbo temi gbo n to so oni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo oluwa li olorun ati pe iwo tun yi okan iwo n yi okan pada ki awon to n gbo mi li o le mo loni pe iwo ni olorun adu ati mo fe gba fun won loni olorun mo fe ko fi eran gege bi olorun gbogbo eyin ti won ti te ise eyin mole gbogbo eyin ti won ti te oju re mole eyin te n sunkun pe kini ma je kini ma mu eyin te n sunkun pe kini ma wo enikan da ojo re siwaju ojo ayo sugbon wo bayi pe si ojo yin oni yi danu bayi fokan e bale olorun ran mi si olaaro loni oloni e wa gbon ti verse 38 so oni nigba ti Elijah gbadura yen ton wa gbon to so ni verse 38 nigba na ni ina oluwa bo sile ina bo sile loni gbogbo bi te tin gbo mi e kigbe ina oluwa o ya bo sinu aye mi ina oluwa o ya bo si ara mi ina oluwa o ya bo sinu ise mi bibeli ni ina bo sile lati orun ko sin ti eniyan fenu pe ti olohun ki gbo maya labadush sebi e gbo testimony omo birin yen o lo na mama yen so pe awon na ose soke wo ise meji ti ose se lara won alakoko nigba ti won na ose soke won lawon fi fo oju ara kabalia manasha to ipo so leti oluwa number 1428 ni bi e ba se wi loju a leti mi be ni emi oluwa yo se se can you imagine that iwo na gbo testimony ta gbo ten eja lo sile agbara mo fe ka sari gbo testimony yen eja gbo enikan wonder oni ah oya mi lenu na woli wa ah ti gbo testimony kan mo fe ko gbo yi so that wa le mo pe to ba le gbadura olorun si ngbo o ngbadura bi ti gba yen adua marun la fe gba e wa gbo mi adabi to ba gbadura yen loku olorun ba ngbo nkan kan sele imisi kan kan o lara ategun kan fe si oni bi to ba wa nibi to ba wa e gbo mi o gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi e ja gbo testimony obirin yen yes
1: hello baba mi e ka rosa e de ku jo meta sa emi lara awon member church olorun jiji ni sa mo dupe fun ore to lorun se ninu aye mi oruko mi ni Tolulope Adogunju ore yen o ya mi lenu nitori wipe kini olorun comfort life mission o ra mi pada lowo ku ojiji o de tuntun edun okan mi ojo to ti pe o tun ba mi mu kuro ni ojo ti eni ka mu ose ta ma nfi we pe ka de gbe omi sile te gbadura si fun wa ni gbogbo time yen mo wa ninu aisan gbogbo tin ba sun bayi alabi ku bi ku ni ma nri ni ma nla so gbogbo igba yen gan eru ma n ba mi ipe se ki se pe ma ku bayi mo sa ma n gbadura pe wolo mi ma gbodo da awon omo mi sile eni eleni o ma gbodo se ya fawon omo mi ma gbodo duku o gbin ajoji o ma gbodo se ya fawon omo mi mo sa ma fokan gbadura so bo se di idaji ijo yen ti mo tan radio te ni ka mu ose ta fin we ati omi mo se dide niyan gbogbo prayer point te se pata afi bi pe nitori mi mo de gbagbo wipe ogun yen o ti di sise lojo na bi mo se bere si ni fi ose iwo eniyan ati omi ni ojo na isegun de ba mi bi mo se bere si ni fi we titi o se di pe aisan atalakala bo se di awa ti inu aye mi ni bara mi se ya lai lo nkan kan mo ni ogbogun alaiku bi mi se la moni ati gba yen ni mo ti dominera lowo ku ojiji aisan ele keji eri mi keji ni wipe ti emi atoko mi ta ba jo sumara oju ara mi ta ba jo setan oju ara mi o ma run ebi pe mo ti lo ogun si orisi awon ogun ni mo ti lo si kini yo lo so ma nje dun okan fun mi gbogbo gba pe ah lai se pe boya abi kini mo mi sugbon si ya lenu mi ose yen na ni mo lo fun bi mo se nlo we mo wa mu ose yen mo wa gbadura si bi wo olorun baba mi odokunle e ti lo nko ta ba bere pelu ose yi pe nko ta ba so pelu ose yi a di sise iwo kini nipase ose ti mo fi n foju ara mi fe iru orun be mo lati igba yen titi di bi mo se n ba yin soro mi ri n to jo mo be mo so ona ogun meji lo se ati omi to se ninu aye mi o ba mi se ogun iku ojiji o de se ogun oju ara to ma run so lati igba yen mi ri nkan to jo mo
0: e kaabo gbogbo eni to n lanfani ati bo mi bi n se mo se lawonu bonu niyan enikan ni why testimony ti won send si mi n le laja abale ni now you want know your testimony loni mi omo oluwa lenikan gbo mi oni aisan you have a malaria in your body.

0: Oniko jade lare lowo lowo bayi in the name of Jesus. Now nibi to duro si yen oya dide oya napa oya nase foke ni igba meje ofa buku yen jabo ale idabosh ni boni menstruation re lo bi n ba je woli olorun oya gbe owo le ikun madua bile ose nto ba ri abata shanteka haladish loruko baba to ma ti temi mimo gbogbo n to n be ninu kun e to wodi jabo ale loruko jesu elijah gbadua oluwa gbo temi ki awon eyan o le gba pe iwo ni oluwa ki awon eyan o le gba pe iwo yi okan pada aja ajada ezedubinash oh owo wo ni da inu re ru ti gbogbo nkan fi nse gudugudu ki won pe ni fibroid ki ni won pe ni fallopian blockages. I stand here and can you fallopian blockages? Yes, I stand here as a vessel. I stand here as a prophet of the living God. Of abuku yen mo ni ko jabo le in the name of Jesus. Gbe owo lekun ta lo nfi eda ti fi n dire danu mo lowo. Ta ni nfi eda ti o je ki omo duo ninu re. Ta lo duo ti nlo eda ti o je ki pon o le gba omo duo. Ah! Oya so tele mi. Won bi mi ni. Mo gbodo biyan. Mo fe adua marun ti o mu iyanu re jade nkopo iwasu. Adua marun ti o mu iyanu re jade. Engineer, eja lo.
1: E ku ise Oluwa. Oluwa ma se agbara do tun. The brother solo lati alalu mo fe jeri se agbara Olorun pe ni

ogun buku ti yo lenu oye wole ninu le mama yi loruko jesu e wo ja gbadua kan eke gbogbo eyin majemu ewu ile itedo agbara to nsise ninu ile yi o ti eni to kole igan omo eyin emi ojo pipe to so yara idi yara abami bayi loluwa wi enikan ni ah se ninu ile to fa inta kun dada ile jejubo ah oju dara dara bibeli ni etan ni omo joko ko mo se mistake because pe le fine o tumo si pe won o le so dojubo kin lo dating nkan mo rin ki lara re ah I yara re ile adua lo olohun so pa mo pe kin lo de ti owo wa bo mi to duro si ejo kan be ti npe ni oka ibi o ba duro si lowo ti mo wa ba awon kan sagbele pa wo inu ile re ni oyi pada wa kigbe eyin ebora eyin agbara odi ten gbe ninu ile yi mo doju ko yin loni loruko jesu olorun o jijijide o ya gbe won mi loye eisa to ba se pe awa ba won eyan nle gbogbo owo ni so ku so agbara si nkan won eyan nle bi won duwo si yen o ya gbe owo yen lori mo fe setu sile fun o agbara ti nbe lare to fi dabara meji emi ti ojo se mi pudu abida shan to ba hiya badi sheto hali abada shan to bush Rekada yadali abadash and table yabadush agbara kon ni le lojiji ofa buku tin belare o ya jade lojiji adua meji pere loku enikan ni e mo wasu mo ma binu nso iwasu yo tan lola ase kankan mi lojiji na ni wa keni bi to wa wa kigbe eyin owo aye tin belara mi eyin owo aye to nbe ninu omi ateje mi vada kaku kadile bodasha egbaro oluwa

bo ri se nse wele wele wo bi ase se nbo o feel e laaro yi olohun gbe iwo lokoko pe mi fun testimony ma si pari program awon mi asito mo pe mi e gbadua fun wa adua kini lo tun fe gba iran alai ni gbagbo ni o o nilo adua kankan mo gbadua bayi eh ti n ba fi number mi sita nkan meji lo fi se loni alakoko wa fi so eri elekeji wa fi send di into of every dash radio program to ba ile gbo mi Monday ibi owo jo to denu o mo se gba yin bo mo gba yin bo yin ti won na ba ni fi dash radio program mo ji o lo o ri nta nse nle ni e ki gbe eyin owo aye ninu ile wa ninu yara mi sanitize ile re owo lo nfo ofo yara owo won ni omo ofo won mo pe bi ti nkan go si omo kan so fun mi o ni woli agbara mi abiya mu fi pamọ si eyin melo le le fo abiya yato si gba to ba nwe oni tin ba ti debi tin ba ti five operation tin ba ri pe woli be buru ma gbe agbara tin be lara mi ma gbe si abiya elomi ha oni tin ba se be mo mo fi ko tin ba fe sun si lori para yara wa eke eyin agbara owo aye tin be nu yara yi e gbo ro oluwa ori e wo nikan bi se n ba mi soro bi mo se n gbadua wo ri e bi se n se giri in ti mo ri e se giri ni pe awon agbara buku ti an fi awon emi airi won jade nu yare brother kan gbo mi lowo bayi oko letter si mi lana oni nigba ti mo n gbadua ori Facebook oni be mi ati yawo mi se n gba ni ago kun oru oni eye n buku kan fo wa bagge brother yin na gbo mi bayi eye yen fo wa bagge oranju ma won mo ni se loju ala oni no loju aye brother yen dide lati lo li eye o lo tobi baje ngba ti o daro ojo keji brother ti accident okada won wa pani sugbon nitori po bag bi ibon o bambi adua won bambi adua o bon ati yawo e iku to fe pani to si ni nfila o ya mo dupe ni eke agbara ti nbe nu yara mi agbara ti nbe nu le mi ranse si shop we eyin pastor ten gbo mi ranse si church yin pastor kan so inu church e ni so di center meeting bo ni so se o se dagba eki gbe agbara to nbe ninu shop mi agbara to nbe nbi ise mi orin ti o sele egbin na oh inside me outside me

la n se bi woli re se ri niyan so ro ba le se soju ori afefe ni le ola ma se soju ori afefe enikan ni kile wi yen ni agbara olodun tete ji a bere soju ori afefe lati ola lo iwo na send nkan sori radio program yi ka fi bere soju ori afefe in to ba ni ko si to kere oye tewo eyin wo le fe rowo loni so san da mewa koto da le tori pe nkan kan ola o le le awon abara meji po nu le ki nkan mo sele egbo gbogbo eni to ngbo mi lati oni lo mo duro mo soro bi woli re kan si ami ke foke ni igba 21 gbogbo eni to ngbo mi le loruko jesu owo re wa orun owo re si ko to dale lo pade owo ko to dale kare oya ko to dale ki menstruation lo de gbogbo to si o oya mo ri mo in the name of Jesus oya jupa juse oya joko ko mi kanle.